mbokk mi ngi nonu tay ñi ngi ak dip ngir fasiyene dund ak gis lu diis lo xeyni ci deug deug bëgg na ko kon nañu tepp teppal te yër ko xol ko gis lamuy xiss xijeel ak tikki ticcel dip mi dal ci deug deug bëgg na ko